sa ope asoro me mu eda fom na obetimi afam wa ba na de bia yenya nsesua tie peace man na sakra wadwen peace man wayo sitio na yankwa